for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
4: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino po sa ordinaryo nga kape, gato kang pagkanerbioso ko, ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na,

0: ay fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ah, chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Mag-System Pain.
6: Muscle Fever.
4: Acute Pain.
6: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
6: Mag-System Pain.
4: Hanggang pain.
6: Fast and safe.
4: Yeah! System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Comfort Plus Gold.
1: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang maskin babasko, maskin panami, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!
4: X! XFM!
5: FM!

0: Efficacy ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbe.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuday yan, yung pusang una. Kaya yung Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kaya batyag ko gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: Incorporated. Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
2: Sa aking

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sa akon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sa suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
1: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santong Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hawson, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar, gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Pipili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit kag binipisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain gidya ang sabor sang Xanthan Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akong panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na, nagbasko, kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.

0: Samot pa
1: mabibili
0: sa mga butika.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Ang kalipay.
7: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad? Bagura?
8: Murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Ako si Heidi, retired.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Mga katupa,

0: Mga katupa, exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isa gapala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay. Higit ang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagay inom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nakakapi ka na.
12: Nagagwapo ka pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
15: Exciting!
0: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Exciting, bro!
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking

0: conscious kay ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Hala! Kaiksay!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang The Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na pagbiyahe ang Cesta Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Cesta Pain.
1: Cesta Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cesta Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak papa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
4: Exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitati ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
9: At upa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag

0: Phantom Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yester Health Stores nationwide. Tag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katupa,

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-maker shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Santon Gold Coffee, ang masgin babas ko, masgin panami, pampagwapa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa ngakon siya. Isa ka pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ngakon ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginangakon tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang.
10: Tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
11: Sa gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
13: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Santon Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sang suki ko. Sa Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Ganda mo pa, customer ko.
12: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: XFM.
1: Exciting, bro!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kampay na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika.
8: Isa namang kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
9: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan nga kape, pero lain bidya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manami

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili
6: sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting, bro!
11: X FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Nakakapi ka na.
6: Nagagwapo ka pa.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapi to po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa kaputika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-System Pain.
2: Hanggang ang pain.
4: Fast and safe.
2: System Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Nakapangapi ka na
5: kag nagwapo ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Hala! Ka-exciting!

0: XFM.
1: FM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko, Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Waga.

0: beauty conscious ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sang anami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, kay may aran ni sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kapi ka na, may bulong ka pa, mas manami.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
4: Mga katupa, excited!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na kumakaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Matatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen.

0: Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting! X FM.

0: kali pinahusay Southland Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
3: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: The all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairani sang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
11: Ang bago nga Santone Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas ginpanami, pampagwapa pa, ay may aram ni sang gluta kag collagen. Ang Santone Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas malami.
10: Santone Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Palain man ko sa kape kay aga pa ko gamata. Inday ang tawag sakon sa mga suki ko. Sang natilawan ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nagwapa ko kuno hambal sa suki ko. Sa Xanthan Gold Coffee Mix, may kape ka na, gagwapa ka pa. Gadamo pa, customer ko.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na, nagbaskog, kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Eggs

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito
2: na mamaga ang aking atay.
1: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: System Pain. Edgar, sa kaservice ko, may aratos ang chronic back pain. Ako ginangako salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
0: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Isa naman kaabyan nato ang nagpamatuod sang kanamit at binipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
7: System Pain, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain bidya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaisog, kag ang iyang aromatic, manami gid sa akong panlasa. Suabi kumbaga. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, cab. May collagen pa kagaglota tayo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagbasko kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Vitamisa po, sandubal, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee.

0: Marami na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Exciting!

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.

0: sa bumbutika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sight sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog ng akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kotis kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka pa.
9: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Mga katupa.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold. Iba ka sa lahat. Dalton Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Dalton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
0: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Dalton Gold Coffee Mix.
9: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Dalton Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Dalton Gold Coffee Mix.
8: Dalton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na
10: kag nagwapo ka pa.
8: Dalton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatean ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani kamo, kung may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunzone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sunzone Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
10: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
10: Kangkalang pain.
12: Fast and safe.
10: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sistapain.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanami kag binipisyo sa Sunzone

0: beauty conscious kid ko nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi po, sigur po ako, itali po yung pananakit ng aking katawan, ang aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-create time of extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially

0: Thing Alive Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginpabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, eh may aramis sang gluta kag

0: Mga katupa, exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mapisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Softgel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
6: Wala o halagid ka peoy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Himo, mapalit sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kabyan ang nagpamatuod sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag

0: Zanton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Hala! Ka-exciting!
2: X!
3: XFM!
2: FM!
3: XFM
2: FM
4: 96.7
5: Yesterday's hits
2: X

0: XFM.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Santol 25.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, na pampapaskog sa aton nga tulad, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis.
10: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
10: Santol Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.

0: pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kaabya na ito ng nagpamatuod sang kanamit. Kagbilipisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape, pero lain di dyan sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami.

0: Xander Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
1: Mga katrupa, exciting!
2: X! XFM!
3: FM!
2: X!
3: XFM!
2: FM!
4: 96.7!
5: Yesterday's hits!
2: X!
3: XFM!

0: FM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: ko si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo. Food Supplement for Men.
5: Ako si John Mari, saka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always hagiap po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kay ko.

0: danger tire. Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: System pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatake mo akong lalas sa system pain para dire-diretso ang training.
2: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Exciting!
5: X.
6: X.
5: F. M.
6: X.

0: XFM.
1: FM. X.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7.
3: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa bench. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag-vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag-pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty

0: Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gari, sa ka-service ko, may arato sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko siya. Batyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Buyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakutis. Gani kamo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami ng inyong kotis. Manami ang inyong pamatya.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Nakakapi ka na.
4: Nagagwapo ka pa.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
7: Mga katupa.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samsung Plus Gold!
3: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sandon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Sandon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samsung Plus Gold!
4: Ang kape ko, Samsung Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sandon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto,
8: Premium D3.
7: Matibay na immune system.
8: Premium D3.
7: Proteksyon sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
8: Premium D3.
7: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
10: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko. Kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
16: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
1: XFM.
17: FM.
1: 96.7.
18: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, na narinig ko ang Sample Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sentinel Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sentinel Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: System pain.
10: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
9: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
14: X.

0: XFM.
1: FM.
2: Yesterday's hits.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hi.

0: mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca ug clavuasca.
1: Usa ka herbs
2: nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
1: sa mga kalalakinan
2: ug kababainhan
1: ug gahatag og kusog
2: ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabas ko, mas gin panamit ang bagwa papa ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: X

0: FM.
1: XFM.
2: Yesterday's hits.
1: XFM.

0: MP daw.
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, may harap ka sa mga balita, blam, so, nami, bigit mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita ka.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid, how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM 103.9.
3: Mga katropa. X

0: Center. Mga balita nga una mo mabalak. Diribong mabatihan. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo ko na sa agap. Pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: News. XFM time, alas 6:08 sang aga, mga katropa, inyang Express Balita Sunday Edition. Fecha 27 sa gabulan sa Setyembre 2026. Ako si katropang Ed Sese.
2: Ako naman si katropang Wendell Balina.
1: Yan ang mga nagapangunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Milyon nga balor sang peke nga sigarilyo nga gintabunan sang sibuyas ang natiklo sang CIDG.
3: XFM News.
2: Bacolod nagapanguna sa local revenue performance sa rehiyon.
3: XFM News.
1: Negros Trade Fair magatakop karon sa hapon sa SM Aura Taguig Metro Manila.
0: Express Balita.
1: Sa Balita National.
0: Express Balita. National News.
1: Oil price roba kinalantaw sining semana.
2: 14,000 kabenepisyaryo nga nakaangkon sang doble kag overlap benefits sang DSWD ang ginbutang sa blacklist.
3: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita. International News.
1: Pila ka mga delegado sa United Nations ang nag-walkout sa nagpamulong or nagpamulong-pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.
3: XFM News.
2: El Nino mahimo ka magkatugas sang lapit 451,000 kadugang mga kamatayon bangod sa kainiton sa pilog nga kalibutan suno sa research.
3: XFM News.
1: Sa ato de nga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports. Sports.
1: Alex Ayala, top seed sa Asian Games.
2: Sa tanawan nga showbiz balita, mga katropa, Chavet Singson, excited na nga magwa sa mga sinima ang isaya kapalugwaon nga Red Crown nga aayhan.
3: XFM News.
1: Katropa nga to nga mga headlines sa ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health sa ranggit nga makabulig sa inyong ikaayong lawas.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
3: XFM News.
1: Katropagawdan sa aton balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nakumpiskar sa kapulisangan ang kapin 9 milyones pesos nga smuggled cigarettes sa isa ka wing van kag naresto ang tatlo ka mga individual sa Barangay 3, Manuasang Isabela kagahon sa Setyembre 25. Ang mga naresto ginkilala sa Kanday alias Ray, 32 anyos, driver kag residente sa Zamboanga del Norte alias Virgil, 32 kag residente sa Zamboanga del Norte alias Jerry, 46 anyos, driver kag residente sa Valenzuela City. Sandig sa impormasyon sa Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental o kung CIDG Negros, ilang nga ginlonsar ang entrapment operation kag natigayon nga nadakpan ang tatlo ka mga persona nga ginatabunan ng isang sibuyas ang mga sigarilyo nga yara sa sulod or arsa sulod sa wing van. Nakuha ang 19 ka mga master cases sa Modern Red Cigarettes, 155 ka mga master cases sa New Berlin Red Cigarettes, isa ka master cases or master case sa New Berlin Red Cigarette kag 500 pesos nga budol money kag isa ka wing van. May kabugusan nga balor sang nakuang nakumpiskar nga mga kontrabando nga 8,800,000 pesos. Kag nagkapatayon ng investigasyon kung sa diinhalin ang nasambit ng mga smuggled cigarettes kag din padulong. Sa karoon, nakahunong sa custody sa mga kapulisan ag suspects kag pasakan sang kaso nga paglapas sa RA 10643 ukon ng graphic health warning.
3: XFM News.
2: Patay ang isa ka lalaki matapos ini ang gintiro sang wala makilalaan nga suspek sa Porok Sapa sa Chonaka, Barangay Bubog, siyudad sang Talisay agab isang September 24. Ang biktima gin kilala sa kay alias Marco, 21 anyos, isa ka construction worker kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang mga naaresto hungod nga wala giningadlan sang kapulisan. Suno sa kay Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City PNP. Nagpaligo sa baybay ang biktima kag ang sospek. Kagara sila sa pika-pika tubtob nga nagresulta sa pagsuya ay isang duha apang ginaligara nga ginpahog sang sospek ang biktima kag naglakat. Dugang panilinda may nabatian ang biktima sa guwa sang balay sini nga may nagakalas kag lapak-lapak sang tao kag ginapatihan nga iya ginguaan kag ginlantaw gamit ang flashlight bangod nga madulom ang lugar. Kag sa nakita ining sospek gilayon nga gintiro ang biktima. Nakaagom sa madamo nga pila sa biktima tugas ang pagtiro kag nagresulta sa iyang kamatayon. Samtang ang suspect nakapalagyo matapos ang krimen. Nagagwa man sa investigasyon nga nabatian sa mga residente nga ang suspect pangayaw sa lugar kag hindi kilala. Sa karon nagtigayo naman nga may paidalom sa kustodiya ang ginakabig ng mga person of interest sa nagluntad nga krimen kag nagapadayon ang pagtipon sa nagakaigo nga mga ebidensya kag pagkilala sa mga nagpatay sa biktima.
3: Express Manila.
1: Nasa buwan ang gawala na sang kabuhi ng isa ka persona sa Barangay 2, Hermanas, siyudad sa Talisay, agas ang September 24. Ang biktima ginkilala sa kay alias Rudy, 36 anos, kag residente sa Hacienda Santo Niño, Ago, sa nasambit ka barangay. Sa ating investigasyon sa Talisay City PNP, nagaling sa iyang balay ang biktima alas 2 ang hapon sa September 23 para magubra sa kampo apang wala ini nakapauli sa gabi kagilayon nga ginpangita sa iyang mga mata. Nakitang lawas ang biktima gawala na sa kabuhi sa sulod sang kampo. Kag sa ating investigasyon sa kapulisan, posibleng nga naigoy ni sang kilat bangod nakita nga mayara sa sang paso sa lawas.
3: XFM News.
2: Patay ang isang kamenor de edad nga lalaki matapos niyang malumos sa suba nga nahamtang sa Porok Nara 3, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabangkalan, hapon sa September 24. Ang biktima nga edad sang 16 anyos, isa ka estudyante kag residente sang Porok Kaamlan Ilaya, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP, upod sang biktima ang iyang mga classmates kag naginagaday sila nga magpaligo sa suba apang ginapatihan nga ini ang nalumos kag wala na nakabutwa sa tubig. Natiga

0: Ignacio, hindi lang sina ginpayag man sini nga lubos nga kinanglanon ang sufficient nga supply sa mga nagapangunang institusyon kasubong sa ospital, eskwelahan, dalagkong negosyo kag nagabulig sa pagtiyog sa ekonomiya sa isa ka lokalidad. Ang Visayas ang hindi dapat mauli sa bastanteng kuryente, hindi kasubong sa Luzon kag Mindanao nga nag-share lamang sa ilang kuryente sa Visayas kung may sobra. Ang klaro nga polisiya kag babakod nga koordinasyon sa mga nagkalain-lain nga ahensya ang ginalantaw nga alagyan na good makabalay sang kasuguan nga makangkon sang bastante nga supply sa kuryente ang Visayas Region.
1: XFM News.
2: Nanguna ang Bacolod City sa pila ka revenue performance indicators sa Region 6 matapos makakuha sang 11 tanan nga mga regional recognition sa 2026 parangal para sa local assessors, treasurers kag technical personnel. Naging sentro sa pagkilala ang City Treasurer's Office kag City Assessor's Office bangod sa mataas nga collection o con collection efficiency, revenue growth kag locally sourced revenues sang syudad. Naging top 1 naman ang Bacolod sa economic and enterprise collection efficiency nga naglabot sa 127%, economic enterprise growth nga 44%, kag increase sa assessed real property units nga ra sa 5.94%. Nakuha man sang syudad ang top 2 sa apat ka kategorya sang highest locally source revenue kag top 2 locally overall locally source revenue sa Region 6, samtang naging top 3 ang Bacolod sa real property tax kon RPT collection efficiency nga naglabot sa 180% kag RPT growth rate nga 35%.
1: XFM News.
0: Kapin 2,000 ka mga vendors sa Libertad, Burgos kag Central Market sa Bacolod City ang nagpabutyag sang interest nga makabenepisyo sa market amnesty program sang syudad. Sunod kay Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nagtapos ang September 18 ang submission sa mga letter of intent sa mga vendors nga luyag mag-avail sang programa. Ginpayag ni Mayo nga isa sa mga rason sa kadamon sang applicants among posibilidad kay may pila ka mga stalls nga ginaplayan sang sobra sa isa ka vendor. Apang hindi pa ini nagkakahulugan nga makakuha gilayon sang pwesto ang tanan nga nag-apply bangod sa ang mga aplikasyon na maagi pa sa deliberation kag assessment sang local market committee. Suno kay City Administrator gin consolidate pa sa karon sa committee ang tanan nga mga document nga ilan na bato na good nga maibaluan kung sinong kwalipikado kung eligible nga target sang pwesto sa sulod sang merkado.
1: XFM News.
2: Nagbukas na para sa publiko ang periyahan sa likod sang Bacolod City Government Center kon BCGC bilang kabahin sa aktibidad para sa Mascara Festival 2026. Tinalikdan nga hapon sa September 25, tubtob September 26, sa ginpatuman ang promo sa 5-star Mobile Carnival nga libre nga rides sa samtang may 100 pesos lamang entrance free. O kung entrance fee. Sunod naman si management. Pagkatapos ang promo, magabalik sila sa regular nga operasyon sa nasabi kay periyahan sa mga masunod nga adlaw, tubtuba tapos ang kapistahan sa maskara kag maisi parado man nga bayan para sa entrance kag sa rides. Samtang wala naman sa entrance fee ang periyahan nga nagbukas naman sa tupad sang SM Bacolod na ginapanagiyahan naman sang 5-star apang may bayad lang sa tagsa ka mga rides.
1: XFM News.
0: Magkatakop sa karon or nakaroon sa hapon ang anong kadlaw nga Negros Trade Fair sa SM Aura sa Taguig. Inalantaw nga maang mataas nga sales report sang tagsa ka sektor sa ilang nga ginabaligyang produkto. Nangin maduagon ang ginhiwat nga Mayor's Night sang Sabado sang gabi sa diin ang Bacolod City ang nangin host ng events. Si Mayor Greg Sataya kag Congressman Albi Benitez ang nagserbing nga host ang mga bisita. Isa ka programa nga nagatag sang kaugalingon nga bumalak o kalingawan sa mga bumalakal. Madamong sa mga local tourists ngalin pa sa ibang probinsya at nagpadulong sa trade fair, magtilaw sa mga manamit ng mga pagkaon ngalin sa Negros. Madamo man ang naghimo sang orders sa bayin sang canned foods, garments kag bisan furnitures. Pila ka mga politiko kag kilalang mga artista ang naghapit sa trade fair good sa pag libot. Karon sa hapon ang closing ceremony kag ginapaputop dan sa bag official sa

0: Negros Occidental, CAG Oriental.
1: XFM News.
0: Katropa nga ito nga mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga saranggi dyan makapapagun sa inyo, makapalawig sa inyo kabuhi, makabulik sa inyo ikaayong lawas.
2: Mga pangulong dinala sa Express Bandita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C, Santon vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon vitamin C, mabakal sa butika. Express Bandita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Express Bandita.
0: Ang countdown sang atong balita nasyonal.
1: Express Balita, National News.
0: Ang presyo sang diesel kag kerosene posible nga magnubo sa katapusan nga semana sang Setyembre. Sunod sa Department of Energy o kon DOE sang Biyernes, kasunod sang nagbag-o nga diplomatic engagement sang US-Iran. Ang mga presyo sang langis sa bugos sa kalibutan nagnubo sang dako sa una nga duha kadlaw sang pagbaligya kag mahimo nga makabalanse sa pagtasang Miyerkules kag Huwebes. Sunod kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada. Ang presyo sang gatong mahimo nga magdubo sa sang masunod 90 centimos sa gasolina, 8 pesos naman and kapin 8 pesos naman sa diesel kag 6 pesos sa kerosene.
1: XFM News.
3: Natala na nga magtaas ang presyo sang cooking gas sa bisan pa nga may ginpakamaayo na sang Malacañang nga isuspend ang excise tax sa liquefied petroleum gas sa kon LPG kag kerosene. Sunod sa kay Arnel T sang LPG Marketers Association, bisan ginkakas na ang excise tax sa liquefied petroleum gas sa kon LPG mayara sa gihapon sang 4 pesos per kilo nga dugang kun ang initial nga plano amuang pataason ini sa 10 ka pesos kada kilo. Handa man ang grupo nga matamaton ang pagpasaka sa presyo sang LPG. Madumduman nga ginrekomendara sang Department of Finance ang temporaryo nga pagsuspende sang excise tax pang sa LPG kag kerosene kay hindi malakip ini kag ang diesel lang kag gasolina.
1: XFM News.
0: Mga 14,000 ka mga benepisyaryo nga nakabaton sang duplicate o overlapping gabulig sang 2025 gikan sa mga programa sa Department kag Social Welfare and Development ang temporaryo nga gin blacklist. Sino kay budget sponsor sang DSWD sa House of Representatives? Gimaras Representative JC Raman Nava. Sino kay Nava kun may natabo or matabo nga kasubo nga insidente nga naga-involve sa kamuman nga mga benepisyaryo magapasaka sang reklamo ang DSWD batok sa ila. Ginklaro sini nga ang numero sa mga duplicate kag-overlapping ng mga beneficiaryo sang assistance to individuals in crisis situations o kunaix kagayuda para sa kapos ang kita programa kon AKAP sa tuig 2025 ang mas manubos ang sa halos 400,000 nga ginmarkahan sang Commission on Audit. Sunod kay Social Welfare Secretary Rex Cachalian, may ginahimong atikang DSWD good malikawan ang mga duplicate beneficiaries.
1: Express Manila.
3: Ginpanindugan ni Senate President Sherwin Cachalian nga magapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan may quorum ang Senate Impeachment Court bisan pangawala ang iya defense team. Sunod sa kay Cachalian, option na sang depensa kung magtambong o kung hindi sa masunod ng hearing apang kinahanglan pa nga tapuson ng impeachment court o kung sang impeachment court ang proceedings nga nagasunod na. Ginpahayag ni Cachalian matapos ginpahayag sang Defense Council nga si Shella Sison nga anuman nga pagtambong kon partisipasyon sang defense team sugod sa September 28 mangin ad kautilam kon para lang makapreserbar ang ilang legal nga kinamatarong. Samtang ginako naman ni Cachalian nga posible nga magpangayo sang temporaryo nga restraining order kon TRO ang depensa gikan sa Korte Suprema agud temporaryo nga mapaunta ang impeachment trial samtang ginagquestion ang bag-o nga voting threshold ruling. Apang nakadepende ini sunod sa iya sa aksyon sang Korte Suprema sa among petisyon.
1: XFM News.
0: Katropang aton nga mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sa
2: Express Balita Headlines. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika. Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag Vision X Plus. Mabakal sa butika.
1: Express Balita.
0: Para sa aton Balita International.
1: Express Balita International News.
0: Ang kalabanan sa mga delegado na nagtampong sa United Nations General Assembly sa New York ang nag-walkout antes pa man nga nagatag sang iyang pamulong-pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kalabanan sa mga pungsod nga nag-walkout, wala nagugyon sa giyera nga ginimo sang sang Israel kag US sa Iran. Apang wala ini nag pugong kay Netanyahu kag nagpadayon sa iyang pamulong-pulong. Siguro sa iya, dapat sila magpasalamat sa Israel bangod kung wala sila ginsalakay. Ang wala nila ginsalakay ang mga pasilidad nuklear sa Iran, mahimo nga patay na sila tanan. Liwat niya nga ginpabugal ang pahayag ni President Donald Trump sa Estados Unidos nga madinalagoon nila nga ginwasak ang ikasarang sang militar kag nuklear sang Iran. Pila ka mga grupo ang kaaway sang Israel, pareho sang Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran, subong man ang mga grupo sa Iraq, Syria kag Palestine. Sunod sa iya, wala sila sang mabakod nga kalyado magluwas sa US.
1: XFM News.
3: Ang mabaskog nga pattern sang panahon sang El Nino sa nga tuig mahimo magresulta sa mas mataas nga numero sang dugang nga kamatayon o kon magalabot ini gani sa ginaexpektar nga 451,000 nga may kaantanan sa init sa bugos nga kalibutan itubtob Pebrero samtang ginapainit sila ang temperatura sa bugos nga kalibutan suno sa mga published projections ang mga pagbanta sang Climate Impact Lab sa University of Chicago nagapakita nga ang mga uswag nga mga pungsod ang labing maapektuhan sa mga kamatayon nga may kaantanan sa init halin sa Hunyo tubtob Pebrero. Ang rehiyon sang Sahel sa Africa mahimo nga may dugang 66,800 ka kamatayon nga ginalauman nga may kaantanan sa init kun ipaanggid sa normal nga tuig nga halos kato nga sini sa numero sa Nigeria lamang. Mayra sa 19,300 nga ginaproject nga magataniwan sa Indonesia kag 19,400 sa pungsod Pilipinas, sa Vietnam, Thailand kag Cambodia.
1: XFM News.
0: Katropa, nga ito nga mga balita international ang ginadulong sa inyo sang
2: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: At naman padulungan mga katropa ang balita sa sports.
1: Balita sa sports. Balita sa sports.
0: Okay, si kumusta ko natin ang aton nga tennis ace player nga si Alex Ayala mga katropa, no? Sa naibaluan, no? Sa opening pa lang sa dito sa WTA, no? Tennis for women sa Singapore. Ang tempranong pag-exit, no? Ni Alex Ayala mga katropa, no? Subong ining parehas ang ginalauman, ginexpektar sa tanan si Alex Ayala ang top seed sa women's singles tennis competition sa Asian Games. Ginahiwat na sa karon sa Nagoya City Higashiman Park Tennis Center sa Japan. Suno sa draw bilang top seed player, piho na si Ayala sa sigurado na si Ayala sa first round by gani automatic ngayon nga makasulod sa second round sang tournament. Nakuha naman sang number 2 seed ni Zhang Shuai sang China kag sa karon siya ang number 55 sa WTA rankings. Samtang number 3 seed naman si Yulia Putintseva sang Kazakhstan kag number 4 si Wang Siyu sang China. Nag-atubangay sampang si Ayala Kagasang sa WTA Tour. Kinpierde ni Sangga Pinay si Zhang sa opening rounds ng HSBC Championships sa London, England sang Hunyo ka, sa score nga 6-3 kag 6-2. Sa second round sang Asian Games, hulaton ni Ayala nga magdaog kung sino man ang magdaog sa kay Pacharin Chipchande sang Thailand kag Mahin Afad Kereshi sang Pakistan sa first round. So yun ni Ayala nga makarest back sa Asian Games pagkatapos ng temprano nga pag-exit sa Singapore Open. No? So sa Singapore Open mga katropa nakakuha sang score nga 6-4, no? 5-7, 3-6 nga pagkapierde ni Alex Ayala ag number 18 sun-seeded player nga si Tatiana Prozorova sang Russia sa second round sang nagligid lang Webes ba katropa. So sa karon nagaprepare na ining si Alex Ayala para sa Asian Games. No. Madamo ang binagambal sa ampang niya dito sa opening pa lang sa Singapore. Mm. Hindi siya mo naka ano, hindi siya mo naka pagsik. Ang iban sambal nga posible kapoy na siya kadamo sa mga
3: walang tatuntat mo pa. Ano bala? Gasunod-sunod iya nga tournament. Yes. No, walang tatuntat, di ba? Wala. Kas may mga fashion show pa siyang ginatend.
0: Endorsements. Oh. Hindi mo man malikawan katropang Wendell. Ang ito ba lang posible nga pag ano sa mga tao nga daw ginhungod niya na para makafocus siya sa Asian Games ito sa Nagoya, Japan. Kay sa naibaluan, hindi bala nagambal siya nga priority ni Alex Ayala ang Asian Games para i-represent ang Pilipinas. Ang Asian Games sabi ay mas madakong numero sa mga atleta. Although ang mga ining mga ampag, no, like sa WTA, madamo ang sikat na. No, hindi mo man malikuan mga katropa nga para makafocus sa Asian Games sining si Alex Ayala nga kay madamong nakanotice although wala na nila masyado kay kalabanan siguro sa mga Pinoy abot na kay isa pa da nag-warn man siya ng WTA siya no, kung hindi siya makampag sa WTA mayaran siya penalty ano sila sa i-sanction siya magkara siya sang penalty so una so akon bilang isa ka fan hindi ko man malikawan nga makambal sa kamuna ang observation na sa akon man lang na yung katropa yung Wendell no? Para mas makafocus din si Alex Ayala sa iyang Asian Games top seeded siya mo so isa pa na posibleng basi nasuya siya kay ano mo ginwarningan siya nga ano siya sa ano makon muna number ano ha nakapierde siya yan number 55 no sang Russia and siya number 18 na and makita mo nga daw sa hampang pa lang sa third set na daw hindi na siya bulak
3: why na siya nagpaka yes. Hapagid tapos well, katropang Ed syempre yung lawas to, hindi man robot yan isa man. Pa na hindi robot lawas correct. Katao nga there are times nga diba biskan kita energetic kita there are times nga biskan gano'n mo ka-try do wala pero sa nga may gagwa diba so hindi mo gidya mababasol when it comes nga kung performance o kung mga pariusin ni Balaw o nga ang basihan na kiti malilagani every day you are not at your 100% yes. Nante.
0: Pero makita nato na, makita naton sa dito nato na obserba nyo sa iyang unang pangbala sa Asian Games. Makita nyo kag mga may makita ka mong posible diferensya na, difference sa iyang performance sa Asian Games kag sa nagligid ka pagkapirdi bagulang no. Sa WTA dito sa Singapore. Dito pa lang adan sa Singapore, grabe nang iyang ano, pag-welcome sa mga fans siya dito.
3: Hindi damo to Pinoy daan sa Singapore.
0: Oo, damo man to Pinoy. Isa pa, damo man ang medyo suya sa iban nga mga mga produkto nga ako no siya. Wala pa siya sa top 5 ko na no sa WTA kay kagiban ng mga tennis players tapos siya mayar na rin siya sang endorsement o kun signature nga ano sa nga mga produkto damo lang gid ang ano sa iya anyway mga katropa ina nga aton nga balita sa sports no iradulong ina sa inyo katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Na, inikinanglan nyo na rin kung binagid ka mo mahilig sa sports para pagunang tulaan, bilog na panglawason, kay mayara inisang ginatawag na virgin coconut oil, moringa oil, kag D3 vitamins. Ang latest naman sa kay katropang Wendell sa Showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz Balita para nga subong adlaw sa Domingo, mga katropa. Si Chavet Singson, excited na para sa pagwa sining isa ka movie sa cinema nga Red Crown, mga katropa.
0: Nga si Alman, siyang bida?
3: Hindi. Okay. Kay Man Gali, katropang Ed. Ang ining nasabit nga Red Crown, amuni siya ang co-production sa GMA Pictures.
0: Oh.
3: Upod gali si Chavet Singson kag si Pinky Tubiano. Pelikula ni siya about sa buhay ng mga beauty queens. Mm. Kag katropang Ed, una ni Gani Abi sa mga Pinoy nga bago nga pageant, bago nga title nga para i-pindis in design sa mga kababaihan. Kiti, una-una, may para kita na balibining Pilipinas, Miss Universe, Philippines, Miss World, diba damo, no? Miss Grand, Miss Earth. Gulpin na lang nagtunghaw ining Red Crown, Red Crown Island. Doon mo pa rin una, ganing nga gwa mo. Tapos makita to, nga doon ang gwa, bala doon mga, ano sila, mga artista nga mga nag-intra pageant. Hindi lang artista nga mga gwapa nga nag-intra pageant dance ang una. Tapos pati mga reigning beauty queens ang ara. Tiyabi isang tanan ano una pati mga swimsuit photos pa ni sila ha nga doon pa damo-damo like bala on Facebook. Grabe nga marketing strategy that time. Gali, hindi siya pageant kundi isa ka movie about sa mga struggles, challenges or the real story behind the stage sa isa ka beauty queen or behind sa mga rehearsal, behind sa mga gown nga na, sa mga swimsuit category nga na, ano mga struggle, paano ba nga hindi sila magkaon, for example, anong exercise, anong ilang mga ginasacrifice para sa mga ilaya nga mga rampa on stage. Kagta excited, gali katropang Ed, ining si Chavet Singson, kay siya ni Gali ang ano ang isa sa ano bala no ng kumbaga nag-upod sa production ano sa isang nasambit yang pelikula kagti sa balita diri sa showbiz oh nga isa gid no sa kumbaga daw balantayan diri nga daw main gid ang stars sa nasambit riya nga pelikula ining Red Crown amuya si Shuvi Trata kag si Sanya Lopez gali pero mga bigatin ni ang upod nila nga mga ano nga mga beauty queens katropang Ed sa ining pelikula ari didaan si ano si si D no si Anay Miss Universe Representative yes, Philippines. So, Michelle D. Tapos si ano pa gid? Si
0: sino lalaki gani no? Ah, mahilig man sa Marites.
3: Ah, doon sa comedy na siya pag hindi. Ang sa kilid, no?
0: Ah, sa kilid sa comedy, sa Bubble Gang.
3: Oo, ang sa isa, ano ka itong, ano do, hindi ko kilala. Pero...
0: Nalipot ko daw si Yap na.
3: Ah, okay.
0: Diba?
3: Oo, doon ka. Doon sa showbiz, hindi siya na showbiz nga, no? Tika tropang Ed, damo it. Pati daan sila ni Aliana na bala, mga may gamay hangwak na nga mga, ano, nga mga, kumbaga nag-represent na sa Pilipinas. Pati si ano si ang recent lang wala nga nag-represent sa Philippines ang nag-intra man katropang Ed kaya gali no ini siya ang ano bala do ginabantayan gid kay tituod ano tuod haw ang ara sa likod sang ining mga nasambit yabing mga pageant may ilinaway sila bala may taguay bala for example ka mga gown mga mo na bala ka tropang Ed no nga mga ganap during sa ining nga ano nga nga mga pageant. Pero ti katrapang Ed, usually based on true story ini. So, yes, mga netizen. Kaya ti, usually, ti imagine na ang mga nag-entrad sila ni Bianca Manalo na hong ati former beauty queen. Mga beauty queen, upod na tanan ni kagawang iban, mga artista nga kaagi man sa turampa, balasang hindi pa sila artista. Get katrapang Ed, mo ni sa subong. Excited, gidi ah, si Chavit Singson kay sugod siyang nag-press ko ni sila. Balyagid nga, excited siya kay Tico. Producer sa kagbasi may ano man di sa may tsura man di sa balahaw basi ari man di sa kaya based gani sa report sa ano article on showbiz dire ka tropa ngadang balgid dire napangiti si Chaveta nang pag-usapan ang magagandang girls kaya kahit daw nalulugi siya sa pag-invest sa paggawa ng pelikula okay lang sa kanya mo nang hambal niya ka tropa Ed
0: mo na kursa titito ya.
3: Di kaya, kawalo naman kita nga, ati dumahilig, ito man yan sa mga matakong bala, no? Si Chavit.
0: Oo, nalikman na gani sa isa ka, no? Si former mga beauty queen sa to.
3: Yes, di, muna gani, guro nga, tingin, isaman siya sa nag-co-produce ako, naghatag, bala siyang budget para ma-produce ini kay...
0: Kaya di bala sa to, gusto niya baklo ng daw, ano?
3: Miss Universe.
0: Yes, franchise
3: di, muna gani, yung bala siyang iba na sa ilaman nga chika nga, na iniisa na katikang para siya ang mangin future nga tagiya sang Miss Universe nga ano no nga franchise.
0: Yes, pero lain na nakwa ang taga Thailand to no na transgender. Tapos kadamo pa sa mga issues nga nagwa.
3: Teya mo na yung ano ang ginabantayan. Ano ay hangin bala mo? Parte sa ano gidi bala kay grabe daan ang pag-boost sini or may mga marketing strat bala nga like ay, abi mo pageant tapos may padamo-damo pa likes tapos may puksaan pa ng swimsuit picture sa Facebook pati
0: si Sanya Lopez sa din sa galing gagawa ining si Shubia di ba sa nakilala si GMA tapos
3: GMA man si Sanya nagsikat gidi si Sanya sa ano bala mga teleserye kung hapon. Dragi na siya nagsikat.
0: Pero una siya teleserye sa hapon o kung YouTube sensation siya?
3: Hindi, teleserye sa hapon. Kay ti, kung wala tanaw ka pelikula sa una, sikat gina siya sa teleserye nga daw asawa-asawa, kabit-kabit something, katropang Ed.
0: Pero hapon na siya kanabang
3: nagsikat pag gina siya. Nagsikat pag gina siya sa Encantadia siya si Danaya.
0: Sandali si Danaya. Danana.
3: Pag gina siya nagsikat. Una-una nagsikat siya sa acting. Kaysa ganyan mag-acting sa daw tampaanay, dumugay, naway to sa kabit-kabit niya to. Tapos, nangin si Danaya siya, nangin sangre siya. That's why nga, nagsikatin na siya katropang end.
0: Shuvi, Entrada, guwapa nga ba't na?
3: Mga pang beauty queen good man. Mga pang beauty queen good man.
0: Very telegenic, kumbaga. Very telegenic. Pang toothpaste gani ang iyang
3: mga aurahan, no?
0: Oo. Pero daw, ano lang siya mo, daw ang tawag din naman, ang skin si ni, ano lang, hindi siya mukha puti. Tito subong yan din daw, nagputi-puti na.
3: Oo, ito siyempre, aircon.
0: Aircon. O, alagang ano.
3: Alagang-alaga sa mga products na. May kwarta na. Siya mismo nakahambal mo, nga may budget na siya eh. Kaya nakasupot na siya kag may, di ba nakapatindog na siya balay nila?
0: Oh.
3: Plus nga, baka na siya mga luxury bags.
0: May
3: budget na.
0: Eh tapos may ano na siya sa ano, sa may channel siya sa YouTube, kada mo man siya following. Okay, so katropa, ang aton nga balita sa showbiz, katropang Wendell.
3: Yes, mga katropa, ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Mga katropa, una din nga aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Any man, makapaputi sa ato mga panit kag makapadula sa germs adlaw-adlaw kay ni antibacterial soap. Panabigamiton sa mulog ng pamilya adlaw-adlaw. Ini nga aton Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kahabon sa mahilig naman sa glutathione and kojic nga ginimpunan sa virgin coconut oil o kung VCO ginisa sa isa kahabon sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Manita.
0: Katropa, kilalaon naman nato ng aton small but terrible kuno nga firefighter bombero sang United States sa aton nga balita espesyal. Sige, so pagambal mo nga small but terrible, gamay, ano? So iniya tapos mo minsar ka daw siguro mga may dwarfism, pero iniya aton small but terrible nga bombero sang US kinkilala sa Guinness World Book of Records ang isa ka bombero kon firefighter sa Florida, USA bilang pinakagamay nga bombero nga babae sa bilog nga kalibutan. Nakuha ni Autumn Kelso ang official nga shortest firefighter female. Tapos siya kuhaan, tapos ang height niya 4 feet 10 inches, so kung 4'10". Nakaroon mga katropa, no? Siya ang nag-uyat sa titulo o ginatag sa iyang ining titulo sa January 18. No? Matapos nang siya ma-deparahan sa iyang mga kaupdanan, of course, pagka bombero, no, ang iyang of course abilidad, tapos nakita nila nga daw kwalipikado siya, no, may pinasay siyang qualification na kag nakita nila nga pwede siya i-submit, no, may applyan para sa Guinness title, no. 5 years nga firefighter ining si Kelso sa St. Pete Beach, Florida, kaupod man of course sa trabaho niya pagresponde, no, sa mga sunog. Parehas ang isa ka daw regular firefighter. Ara da siya mga katropa, no? Ining si Otto Kelso. Sa sulod sa 5 years, nag-ano sila sa mga emergencies, no? Even sa pag-drive sa fire truck, no? Paggamit sa mga high-powered hose, kag pag-sulod sa mga nasunog ng mga buildings, no? So, hindi niya wala kuno sa iya plano ina, hindi original nga plano nga maging firefighter actually ining si Autumn pagkatapos sang 20 years sa corporate world, no, napinsar niya nga hindi kuno para sa iyang office job, so meaning may alain sa galing obra before at siya naging firefighter. Sa sulod sang 20 years isa siya ka office worker. And may pila ka mga friends siya nga nag-encourage siya nga mag-try mag-ubra o mag-fire service kag i-try ang ining profession. Pero ang ining fire, ang pagkabumbero mga katropa, no, may agyan ka ng mga trainings, ano, even examinations, I believe, antes ka makasulod. Kailangan mo maipasara mga nagkalain-lain ng mga trainings. Kag nakuha mga katropa. Sunod sa iya, nga mabudlay ang isa ka firefighter kung bombero kay man kinanglan mo sang physical strength, no, imagine kagamay nga dahan sa iyang babae, no, and kabakod, no, sang pang lawason alisto sa mga high pressure ng mga situations. Apang mga katropa, sunod pa sa iyang nanginhanda siya kag nakayanan niya ang ining obra. Sa karon mga katropa, nalipay siya sa bulig sang iyang mga kapdanan sa trabaho nga sa karon ang nag-uyat sa titulo nga World's or Guinness World Record shortest firefighter sa female. Yan. Ina siya mga katropa, si Autumn Kelso sang Florida, United States. Para sa aton nga espesyal nga balita, kun balita espesyal. Sige, 6:49 ng aton oras. Sinigaling adlaw, Domingo, Katropang Wendell, mm-hmm. Setyembre 27, mm-hmm. no? Muna ning kuntang nagliga dyan, may last draw kita, last weekly draw natin para sa aton nga Santo na XFM, libu-libong papremyo. Try nyo pang itaon mga katropa, no? Possibly i-live nila karon ang grand draw para sa Santo na XFM, libu-libong papremyo. Kagang venue natin, inipagaywato na, I should say, mga katropa, sa XFM Rojas. No? Kung luyag nyo manood, to ka mo sa inyong Facebook, kag pangitaan nyo ang XFM Rojas. And I'm sure i-live nila na ang draw sa Santo na XFM, libu-libong papremyo. Kung sa diin, para sa consolation prizes, may napulo ka mga winners sa tag 5,000 pesos. Tapos sa mga prizes natin, no, sa third prize, 20,000. Second prize, 30,000. Kagang grand prize natin, Katropang Wendell, is
3: 50,000. pesos.
0: Wow! Good luck and congratulations. No? Oh, ma-cross post sila gali diri, no, sa aton page. So meaning, bisan diri na lang
3: bantayan
0: kamo sa aton
3: nila
0: page.
3: Sa aton nga official Facebook page.
0: Yun, na diri sa XFM Bacolod. Sa XFM News and Public Service Authority, makita nyo da mga katropa, no? Ang grand draw naton para sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kagamo naman yan to, mga natipo natin ng mga balita kag-impormasyon. Ako po dag bugus ka katropa sa XFM Bacolod. Ang ini nga programa Express Balita, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sa mga produkto nga saranggid makabulig para sa inyong ikayang lawas, no? Para happy ka mo. Kay layo ka mo sa masakit tukod balatian sa bulig sang sininga food supplement sang Yes to Health. Santon Plus Gold.
3: Santon Vitamin C.
0: Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang aton nga Vision X Plus.
3: Aton nga Turbo.
0: Ang Santon Plus Herbal Oil.
3: Aton nga Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang Sess the Pain.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus ano pa mula ko na mention?
3: Herbal soap.
0: Oh, herbal soap.
3: Kag Clear Skin Herbal Soap.
0: Para sa nagaugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang NCC.
3: Ako naman si katropang Wendell Balinari.
0: XFM News.
1: XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: The secrets of health.
15: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kung kun tuman malang ini ka gamay makaya malang nisa sa aton suring lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag indi lang sa isa ka bahin sini no sang aton suring lawas sa aton suring brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira susulod sang aton suring lawas kun mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sa nga problema sa aton sa nga lawas lakip sa aton sa nga utok.
16: Sangon Plus Gold.
15: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sa nga lawas. Specifically dira sa aton sa nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sa nga nagahina naton sa nga memory, may brain fog, mahina aton sa nga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sa nga quercetin sa aton sa nga lawas.
16: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
15: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
14: The secret of health.
17: Yes, to health.
18: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
16: Santhon Plus Gold.
18: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
19: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
14: The secret of health.
15: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa ringakutis.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
16: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Kaya may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali no ang isoflavones gali sini sa soya, isa kasangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sini ginabatyag sa inyo sini nga lawas. Hindi kamo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
16: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Santhon Plus Gold. The secret of health.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: gihimo sa maca o clavuasca usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi Retaiti.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante. Kada gabi o

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits.
7: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, kag pampapasgog sa atong natunan, pampagkana sang uto, kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa.
1: Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Kamkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan. Bullseye! Pagtulid sa mga detalye sa isyu kang balita.
1: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
2: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga liyamo kang reklamo sa tao. Bullseye!
3: Iniwak ako ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinakatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Tranka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Pangyaga mga katura, pangyaga sa mga suki naton nga tagparamati. Welcome sa pagpangaragad na diri sa Bullseye on Sunday. Iwata man kita magpangaragad mga katropa sa sunod sang isa at waka oras sa pagtirakay sa mga balita naton diri sa aton paratuntunan Bullseye. Kumusta ang mga kauturan ta all over Negros Occidental? Marabutan sa pagpangaragad naton kag diri sa Bacolod, kumusta? Medyo naguhuyo baga sa mga kilala ta. Medyo nag ano sila nag nagbulo batsag-batsag no, matapos nga ang kulo kampanya to, ang kulo kapikapi to.

0: postpone ka, canceled. Canceled. Kay ang aton nga barangay nasa elections katropa. Ati, why na eh? No, na alang-alang na. Na ano na? Na... na...
1: Hindi na tagaan sa...
0: Kanselar na. Hindi ka sunod sa pag... pag-pirma sa presidente sang layi nga nag... hambal nga lima katuig na lang lima katuig ang termino sang barangay kapitan. So fixed term na ang barangay and SK mga katropa sa sulod sang lima katuig amuni ang ilang mga ang termino nila kag magtrabaho sila mga katropa sa sulod sang lima katuig. Pero mind you, ang aton nga mga barangay ni SK, mga katropa, hindi naman maka... hindi na kamapadlagan mga, mga second termer, ha? Nakapaldo na kamo sa inyong... nakapaldo na kamo sa inyong termino. So, hambal sa layi, second termer, hindi na pwede. Komentaryo! Why not, i-discuss natin ini mga katropa kaundan karon bala sang ining layi nga nag-fix ang term sang mga official sa barangay into 5 years. Ano ang advantage kag ang mga disadvantages ng mga provision sa mga katropa mga biyan, no? Pila ka mga highlights dere is solusyon ini mga katropa para sa problema pero may lang kapospon-pospon ang barangay ni SK Elections nga mas maayo ni nga matingob na lang kag wala na sang extension hindi ko man makita ang ate basta nga postpone na amo na basta na tigayo na na. Okay na, okay doks na. Update kami mga katropa. Upod natin sa technical side. Katropang Jonel Apsay. Ako naman si katropang Win Salinas. Welcome sa Bullseye. Aring pinaka mga balita nato, no? Lalaki nagsaka sa Retablado sa San Sebastian Cathedral. Yara na karon sa custody sang kapolisan. Anong rason siya naman? Pero ang iniba lang nagsaka mga katropa, masami makitaan sa simbahan nga nagpangamuyo bla. Ambot ko na nula nagsulod sa paminsaro niya nga nagkatuto sa simbahan may bit-bit pa kung konsilyo mo. O ano gid man ay ang iya intensyon iba noong tira karon mga katropa sa pagpangalagad na ariyo. Dugang ang mga balita sa aton nga pagpangalagad. 3D strike, kasado na. Tatlo kaadlaw nga transport strike nga ginugyunan sa tatlo ka mga transport sector. There is a Negros Occidental. Magasugod, buwas. Ini kasunod mga katropa sang asod-asod nga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Ang pagnubo sang balor sang sweldo sang tao panawagan sa ining mga problema nga ginapangatubang naton sa sining panahon mga katropa, no? Kay buwas na ang untat biyahe sa aton nga mga major transport diri sa Negros kun sa Bacolod City. Dalaman ni ang mga transport group mga katropa nga nagapanawagan man sang insaktong pag palabot sang suporta bulig sa mga transport sectors mga katropa kasunod sang padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong tod na. Bisan kabudlay man ay absorb na lang mo. Kabudlay man ay nga okay lang. Okay lang tanan. Kabudlay man nga mabal kita nga. Sige lang ah. Sige, honta lang niya. Hasta nga pagpuli mo sabalay mo. Kita mo tong imo nga pitaka. 300 dala mo. Sa bilog mo nga adlaw. halin alas 5, tumtum ba alas 7 sa gabi. Probably nga biyahi ay ang natabo. Ay sus. Nagkita ka ng 300. Yan mo na yakaroon be. Para sa mga pamilya, para sa mga kuturanta nga mga transport nga nagsalig man lang sa daod lang kita sa biyahe. May pagkaon ka, may ara ka sang may ara ka sang pangitaon nga pagkaon. Mga drivers na papuli ni nila, ganun ni panyaga mo, sudan, luto na to bugas o kung natigaan nga to misis to. Mira ka mga balita naton sa mga pangalagan naton mga katropa. Sa kapresyo sa pletihan, ka-aprobado na. Sa ato mga balita nasyonal mga katropa, Presidente Marcos Jr. ginpirmahan na ang absolute pardon sa kay Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso, reunited na sa iya pamilya, subong nga adlaw. Samtang trending, isa ka supporter ni Senator Robin Hood Padilla ginpanindugan na nag-iisang gwapo pero ubob ang ginaidolo nga senador. Oh. Ano na yan tabos ni man? Oh. Kaya mo ni kuno iya ang iya nga pagpatay sa inyong bisan na ano pa ihambal nyo ako ya masuporta ko sa akon nga idolo nga senador si Senator Robin Hood Padilla. Sanggit pa man konti mga katropa mga abyan naghambal ni si Senator Robin Padilla sa inya think ko na muna hambal nila, thank you. Nagpasalamat siya. Amo na naglisubong no. But anyway, mga katropa, muna yung pinakamalatest update na ito, mga balita na ito sa aton paratuntunan dari sa Bullseye. I hope nga ara ka mo sa mga sitwasyon, gakulo kapi-kapi. Padayo na kapi-kapi ah. Bisan na may ara pa isa katuig ba na? At least makapreparar ka mo. Ina, kon wala sang may mag-contest sa Supreme Court, angot sa siningin pirmahan sang presidente, mga katropa, mga abyan. Sadya man sa impeachment court, mga katropa, sa impeachment update natin. May pila ka mga grupo nga nag-question sa 13 o kung sa bagong ruling nga ginpatuman sa impeachment court nga ginpanubo ang threshold sa conviction para sa vice-presidente. Ginpanubo, nubo to, alma to sila dito sa Supreme Court kag nag-submitter sa ilang petisyon. So, matabo sa mga katropa, hilbalunta, kung ano ang maging ruling man sa Supreme Court. Pero, abunabunabunabunan nyo to, naghatag man to sa mga opinion, ang mga former Chief Justices sa impeachment court. Nga ko equal body mo ang impeachment court kag Supreme Court. So ang Supreme Court hindi makahatag ruling kung ano man nga mga adjustment sa mga pagbag-o sa mga patakaran sa impeachment court. No? Klaro to sa mga mga impeachment o kung sa mga anay Chief Justices sa Supreme Court mga katropa, no? Pero nagpadayon sa gihapon, lakip man eh ang plano nga pag-question man sa grupo ni Senator Judge Cayetano para mag question sa sining panibag-o nga ruling sang Senado mga katropa sa conviction. So kadamo no sa mga hampang diri sa impeachment court ang sakto to ginambal ni Senator Chris Escudero. Sige, alam ko na kung ano man nga mga desisyon sa impeachment court makadto ka mo sa Supreme Court, no? Pero klaro-klaro to nga mismo ang mga judges nagambal, so hindi na ka mukha nga ko equal body ni siya mo, no? Ang impeachment court kag Supreme Court has co-equal power, no, to decide matters pertaining sa ila rules. Daw amo na mga katropa. Ungkis agaalam naman ta, no? Gaalam man ta, no? May kilala ko gani subong niya. Kamangko gintawag sa guys ko ila sa subong, no? Hindi niya kundi hands up kamo, no? Sa imo professor, ang tawag niya na subong niya, professor, a sort of a piece of manifestation. Amora di tawag niya sinya. I'm just sending my appeal to honorable professor. Wow, grabe, grabe no. Amora epekto ya karon niya sang impeachment mo sa aton. Ah, nagainabog do naman tayo. 7:30 mga katropa, sa mga paglag naton, mga commercial ko, haboy taton mga obligasyon mga katropa. Then katuanta ang pila ka mga latest update naton with sa patrol, tanawon ta kung ano ang mga latest balita to kay angot sining nagal naglumpat sa ining kagapon may kutsilyo pa ko sa ano mo dala mo, no? Tanong-tanong ka rin mga katropa, no? Oras na ton sa 7:31 ang tatlo ka mga produkto sa aton nga Yes to Health mga katropa, hindi tagid pagkalimtan kay kung ano pang sitwasyon ginaagyanta sa aton kabuhi. Ang aton kayong lawas katropa, una ginaiya sa tanan. Kung magmasakit ka, maglain ang imo pamatsyag, mas mayo nga may arak kita sa mga suporta. Ang suporta naton ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health. Okay? Premium D-free, amo na yaton nga vitamin D nga suplemento para sa pinakamang kuturan ka. Okay, nga medyo may mga pre-existing conditions na. Ato mga elders, bulapin nun ta sang premium D3 mga katropa. Dako ni kabulig para sa ila kay may vitamin D ini. Mga abiyan, kagagin pabakod pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil na suplemento nga kinahanglan naton sa lawas ta sa paghimo sang aton nga mga buluhaton, hilikoton sa matag adlaw nga tanan. Ang aton nga Santon Gold, Santon Plus Gold mga katropa, compact ni siya sa mga ingredients ng mga suplemento ara diri sa kapsula, mangustin, ampalaya, malunggay, ka-garlic, spirulina, ng mga food supplement na kinanglan sa lawas ta. Okay, so mas mayo nga maghimo kita sa pamaagi para mapasanyog pagin ang aton depensa kontra sa mga infections. Okay, amoran Santon Plus Gold para sa mga kuturan na medyo taas-taas ng ilang blood pressure, no? Para rin sa inyo, para sa mga kuturan na may ara na sa mga pre-existing conditions, kadula blagana imo kaon. So mas mayo pa mas suplemento kani para suporta lang, no? Para at least may ara Japon sa mga nutrients ang ato lawas. Katropa, no? Nga ginaproseso. Okay? Sa mga diabetic, nami mani mga katropa, ang Santon Plus Gold para mag-control sa pag-spike, pagtaas ang inyo kalamay sa lawas. Dugang pa natin nga mga balita mga katropa, o kung pila ka ma-update mga biyan, dugay-dugay ha, sa aton pagpangalagad. Alright? Makomersyal ko anay, haboy ta mga obligasyon ta. Pagkatapos, sinibalikay kita mga biyan sa mga latest update sa patrol.
2: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa lawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga buki ka.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
15: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
16: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balancing ang mga komentaryo.
18: Hindi
17: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
17: Ini ang bullseye.

0: Mayang aga sa kay paring Jay, kay Hansel Parancillo. Mayang aga sa kay Mayna Soledora Dubipig. Mayang aga, salamat kita sa Barangay Punta Taytay. Thank you so much. Salamat kita sa pagtutok. Remel Mamilya, Domingo, nakasimba ka na, sir? Oh, simba-simba ta, sir. Eh, para ma... Ano ta? Ma... Ma-uplift man bala? Ang aton nga espiritu sa mga panahon nga daw ma-wa na ta sa aton lawas. tungod sa mga sitwasyon nga ginaagyan ta. Oh, morning! Sa kay Mary Jane Balio-Alio, mayang aga, salamat gid. Happy Sundays tanan. Hambal ni Mamayna Solidora Dumipig. Thank you. Randy sa Santisas, kay Tonton Tolentino, mayang aga lang mang kuno, no? Kag sa kay Eden Piratir, thank you so much. Salamat gid mayang aga. And also sa kay Junior Alegria, nakatutok naman sa aton pala tuntunan. Salamat gid sa pag-upod. Bonbon Acosta, sa kay Bisaya Nibay, King Kong alias Iget, sa kay Bobby Villaran, mayong aga, sa kay Ma'am Lia Lubrado, thank you so much, ha? Salamat kid, happy listening everyone, thank you. Okay, good morning sa inyos kamakalan. Dara, Jelwin, paring Vincent Helbulario, ginpauntat na gani ang mga activities sa COMELEC, kay extend na ang term of office sa mga barangay kapitan. Yes, oo, oh, yes, sir. Shirley Arevlo, may aga, kag, ariyo, ambal ni Ma'am Mary Jane Balio-Alio, singa, bahala na da sila kung postpone ang BSKE. Basta ang kape sa lamesa, ara lang sa gihapon, kapita katropang win. Amuna iya, Ma'am, ito ang okay. Bala this lang, no? Si Conta Karon, Pinakmalitis Development na itong mga katropa sa aton patrol. Tungod kahapon to, may isa kalalaki nga naglumpat, nagsulod sa San Sebastian Cathedral, kag may dala nga kutsilyo. Medyo nag-almang tao na nawag to puliso, kag nakitaan to ang tao nga nagsaka to sa ano? Nagsaka to sa ano sang nagsaka to sa retablado sang San Sebastian Cathedral, kag dumalumpat, may nakatod nga mga katapuang aton authorities, ara mga katropa, no? Chikon, tapi nakamaling test update sa mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz, may aga.
1: Katropang Irvine na tingayan, ganyan siya nga ma-rescue. Mm-hmm. Sa Bureau of Protection, Bacolod City, ang nasambiting lalaki.
0: Oho.
1: Naging kilala ni kay alias Alvin Petropa Irvin, matapos ginaligar.
0: Mm-hmm.
1: Siya mismo ang nagpalapit sa altar, kag nagsaka sa retablo.
0: Oho.
1: Sa San Sebastian Cathedral kagabi, San Sabado.
0: Mm-hmm.
1: Setyembre 26, Katropang Irvin.
0: Mm-hmm.
1: So, sa sining insidente, ginpangunahan ni Katropa Irvin sa Bureau of Fire Protection Bacolod City.
0: Oho.
1: Sa pag dumalaman na ni Fire Superintendent Jeremy Masip ang nasambiting pagluwas.
0: Mm-hmm.
1: Upang pag-rescue sa sininga persona, Katropa Irvin, no?
0: Oho.
1: Sa pagpakigangot na kon kay Fire Superintendent Jeremy Masip, ang ininga insidente Katropa Irvin o abi sa mga dito sa simbahan, titanan, ang pagpadulong ganyan sa simbahan niya, huwag ka naman na sa ibang tinutuyo mo, kundi ang magpasalamat kadabi pagi sa pagpangamuyo.
0: Oho.
1: Sa pagpangayon at sa kapatawaran sa mga sala nga nahimo mo.
0: Uh-huh.
1: At ipagtambong sa misa sa munang oras ang Sabado, Katropa Irvin, no? Kahit may misa na danaan niya kung Sabado alas 5-han mo.
0: Oho.
1: O, may misa na danaan 5-han. Tapos, amo na Katropa Irvin, may asta na daduo alas 6 o kung alas 7 ba lang minsa mo?
0: Oho.
1: No? Eh, ang mga tao to, namikin na nabisin ba mo na oras? Kiting mabugnaw, gitan?
0: Mabugnaw, oo. Tama.
1: Oo, pag tisong na, kita, kung makachimbo kita, munang adlaw kita makasimba, kag munang oras ang misa nga ginatambungan ta mo.
0: Mm-hmm.
1: Kay ti kabalo ka dangar pa rin sa badati do yung ano man dala, no? May tiyan man niya do kadamo sa subilimba.
0: Oo. Oh.
1: Sanda mo, iya po to, hindi mo ng oras, doon ka presidasang natsag mo na kay Nauna. So, ito na katropa Irwin, sa muto nga tiyon kahapon, no. Wala yung ginalauman pang mga sumilimba. Lang ilan ni galing yung pagpadulon sa simbahan, malakutan sa pagkangawa at pagkabalaka.
0: Oo.
1: Uh-huh. So, tulba man eh. Kaya bangod nga ang ini nga si Alvin kasi pa Irwin. Sabi nila, sumilimba man mo. Paupo nilang sumilimba. Ay, antes si Matabo ang iyan nga performance sa sulod sa simbahan.
0: Oo.
1: Makitaan sa galing sa mga taksi kasi pa Irwin nga nagapangabuyo.
0: Nagapangabuyo.
1: Nagapangabuyo niya siya kuno.
0: Oo.
1: Sabi na nila, ano man eh, mga, ano man bala, abugin na damo.
0: Uh-huh.
1: Bukas yung simbahan sa kung ano nga oras dira iya. Tineran na daan niya makadto na agad nga magsindi.
0: Oo.
1: No, may aramada prayer room. May aramada nga masulod kagida sa simbahan, magtungko ka na, bisan nga misa. Tungko ka na, big, magpasalamat na, pangamuyo ka na. Pero sa mga mutong at yun, si Alvin, yung nakita ko Erwin, ang nakitaan nga nagaludluhod man. Kaya doon nagapangamuyo.
0: Uh-huh.
1: Pagkalipas ang pila ka minutos, dito na, yan nakitaan nga si Alvin yun eh, ang may patalong nga ito pa Irwin.
0: May, okay. Aha.
1: Ante ang mga sumilimba, nagahinaplaag eh.
0: Oho.
1: Ang manusugod na nga misa, taiway ana, ginaprasar. Kaya bangot yung sininga ginhimo ni Alvin yun eh, ito pa Irwin. May lang kayway, siya may ginpuha, pala o konimo, o niya bihan sa stage siya, dira, tuko ng atake na sa anong saruso na sabi sa mga sumilimba, mahilang kay wala.
0: Oho.
1: Pero Atro Corbin, ang iyan niya nga ginhimo, dumiritso ni sa altar.
0: Oho.
1: Kag nagsaka ni Atro Corbin sa Rebulto, drapla ni San Sebastian. Tapos, ginapatihan nga si... Ito yung Rebulto ni San Sebastian, Atro Corbin, may mga panangin niya na umot, tapos lawa siya mo.
0: Oho.
1: So, ginaligar, wala labot ng patalo na may dalang na patalong ni si Alvin. Ginbutong niya pag ini, o kung ginkakasya ang isa sa mga pana nga naungot sa lawas sa rebulto ni San Sebastian.
0: Uy! Oho.
1: Kasi dito siya nagtupad sa rebulto ni San Sebastian.
0: Oho.
1: Doon nagsandik, iti dumay, ano na da, dumay, ang disenyo na da, dumay kanupi-kanupi na da pala, kanawang ng tautang rebulto ni San Sebastian, dumay,
0: Doon
1: may nag-arka, nag-abla ka tropa Irwin, yung doon pa, ano, baby, sa pinakapos na itong pag-describe.
0: Oho.
1: Yung doon, pala na, doon na gasilong, doon na si San Sebastian, bala? Galing ka tropa Irwin, na first na sina, nga pag-tungkong yun na kay, sa tupa, pagtupa niya na siya ni Bulto ni San Sebastian na, ka tropa Irwin.
0: Oho.
1: Nagsaka ni siya sa ginatawag niya, retablo.
0: Oho.
1: Kaya kinaya muna na ano, wala labo sa altar. Ang altar, kaya muna nang sa doon ano, buong aporsyon. Ang altar, di ba, muna na din nakita, makita na ito ng kultito mo. Tapos, sa babaw, nag-inis ang altar, kaya tropa Irwin, naman ang ginatawag niya retablo. Nga malapit, nag-idala sa atop sa simbahan.
0: Oo. Amo rin sa babaw.
1: Kaya pag-i siya nagsaka. Titaas na nasa.
0: Oo.
1: So, ito yung mga sumilimba, nagdinalagan eh. Dito nagpalagyo kay bangod nga amo na pala no may bagay nga hindi mo niya makita sa sulod sa simbahan kay ang simbahan na niya kabalo kita palaan niya nga ano mo
0: oh why ka man why ka man nga pang li da kang guna no pa
1: kamuyo din niya mo nga draga ni magsulod kita ang imo niya nga pinsar yat tutok diretso na lang mo diretso na lang niya sa sulod sa simbahan kiti ang purpose with ra is magsimba. No? Kay ko natsan din dahil magsulod ka simbahan niya doon. Doon ko may makita ka dabing yung mga bagay niya doon maka ang pinsar mong doon makasala. Doon magilty ka man. Eh, hari mga simbahan man nga naka pinsar mga kutila sa mga bagay man.
0: Oh, naga ano ka pa? Naga ano ganit? Panilag-nilag ka pa?
1: Panilag-nilag ka pa? Tapos pero yung nag-isa yung daan yung mga yung mga hindi mo bala malikawag ito pa, Irwin.
0: Oo.
1: Nga, may mga mambala ng iba niya. Eh na, nung maling pamistaya man doon. May nag... doon di, manis pang simbahan ng pamistaya ni man.
0: Oo. Ara, nakasala pag ganda.
1: So na mo na bla, makasala ka, gusto mo lang ba? Pero may iban nga. Nga. Kulang ano, na lang ganyan nga bagay, ang galakas pinsar sa iban.
0: Oh.
1: No? Pero galing ito para rin. Alagin mo labog ng nila nga. Pagpakasala, pagpakasala.
0: Ay, wala paningag-singag ah.
1: Paningag-singag kang magpakasala eh. Pag ating nga nakita pa, Irwin, ang iba nakambalgi siya guro na reaction nila, ay Diyos ko, na ano ni sa?
0: Mm.
1: No? Siguro ko sa mga tigulang, nabila nga, Jesus Maria Jose, na ano ni sa?
0: Oo.
1: Iti dito na nakita pa, Irwin, na tibol sila.
0: Oo.
1: Ma, matingala, kaya di nga, mano na doon sa ban, makrobak, mano ni sa man.
0: Mano na sa man, na dira sa mga ngamuyo.
1: Hindi man ang lugar para sa pagpagamuyo.
0: Doon kataas mo siya.
1: Pinakaling sa kaan niya.
0: Oo.
1: Di naman nagkita pa, Irwin, pinag-inaplato mga tao. Eh, mga sumilin ba eh?
0: Hmm.
1: Kalawig bala sa iya dito sa babaw.
0: Ah, okay. Pero katapos.
1: Kalawig sa iya dito sa babaw. Hmm. Tingintawagan na to Bureau of Protection.
0: Mm-hmm.
1: Do may aran sa ganito pa with my special unit na sa bala.
0: Oo. Oo.
1: Nag radio rescue unit dala nila.
0: Mhm.
1: Diyan man ikata pa win ang nagano to ang nagpatigayon sang rescue operation.
0: Mm-hmm.
1: Ang kabudlayan pa sino mismo sa kapal superintendent Masip, kuay bala sang angutan bala sang mga harness ang mga personnel.
0: Oo, para magsaka to.
1: Ay, tiboy, manadiyan ka tropa, Irwin, gindisin nyo, dara yung aparte sa simbahan for taklasan mo.
0: Oo.
1: Eh, yung manadabing mo gaong nga, mataklas ka da.
0: Oo.
1: No? So, tiyan mo na kita, tropa, Irwin, ang problema, ito gali isang, ano to, gabi, do medyo may kabunayan sa pag-rescue.
0: Oo.
1: Kaya wala sang amutas sang harness, ang napangitaan na lagi sang paagi,
0: mm.
1: Nabot gimutangan na lang idagdanan ang both sides bala.
0: Mhm.
1: Makitaan mo na dira kay ti ang rebulto na ni San Sebastian may ano na da mo. Nang natung-an bala ka tropa Irwin.
0: Oho.
1: Ti ang siminto tadaan niya. Ano na da mo daglogin man ako ng taon mo dira kay isa pa way kay sang hawidan bala.
0: Oho, oho, oho.
1: May kadaya sa kapyutan. Igin butangan na lang daw sa ilang ito hadanan, dara eh, para kataklas to ang mga rescue personnel to sa BFP para manigusyar to ang nasambit ni nga persona.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nakasaka to sila, doon kabilog, tapos ang tiyon to kato Irwin, din pakabuka na to daan nila sa rescue air cushion.
0: Mm-hmm.
1: No? Daw ano na bala, daw rescue bag na bala, no?
0: Mm-hmm.
1: Malumpat ka na yung kato pang Irwin para safe kaya pala, may mm-hmm. matalo sa imo.
0: Mm-hmm.
1: Inflatable na siya mo, tigit pa habuka nila.
0: Oo.
1: Inbutang to nila sa altar sa simbahan.
0: Oo.
1: Kagsamtang nagapatigayin to sa negosasyon ang katapos ng BFP. Mismo ganun si pa Superintendent Jenny Masip.
0: Mm-hmm.
1: Naging traman sa negosasyon, may pamangkot yan, anong gusto mo, pagkaon, mainom ka tubig.
0: Oo.
1: Why kung nagambal ng tao, ganun kita pa Irwin.
0: Why ka respondi, why sabat, why sabat?
1: Oh. Nagasinyas na gidya nga palayo ka mo to.
0: Mm.
1: Dugi na tabo, gilang ko nabla, palayo lang. Dugi na, ang gesture na blas ang kamot, na blang nandungi na tabo. Oh, okay,
0: chupi.
1: Oo, oh. Doon mo na pala. O, pero wala siya gambal, ya.
0: Oh.
1: Sinasinyasan niya lang ang palayo. Kahit hindi man ni dali-dali magpalapit ang personnel sa BFP,
0: oh.
1: Iti bangot si Tropa Irwin, ang nasambit ni nga persona, oh. Armado.
0: May patalom, may arma, may ano?
1: May patalom siya at may arma. Sa ito ba ng siling tatungang pana sa lawas ni San Sebastian yung naungot? Gindukaw niya po mo.
0: Oo. Pero may, why sa kutsilyo ya? Nga dala?
1: Niyaragin siya eh. Mag-ito yung nag-cause ng concern delikado. Sa public sa sulod simbahan.
0: Delikado eh, delikado.
1: Oo.
0: Huwag kakabaloy.
1: Demo sa dayon, eh, dumaritso to sa saltar. Pero tika tropa Irwin, sang itinguan, gito siya nga manigusyar sang tanan sa MBSP personnel.
0: Oo.
1: Nag-gin, ano to siya mo, gin-dugin, ano siya bala? Ginamat-amat siya bala, corner, kaya pa Irwin.
0: Oo.
1: Why na sa choice, kaya kung gusto niya, guro magkatot sa piyak,
0: mm-hmm.
1: may isa katawo.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa piyak, may isa mga katawo na nagabantay sa iya.
0: Oo.
1: So, dito na lang din siya, naglumpat.
0: Oo.
1: Dara mismo sa retablo.
0: Mm-hmm.
1: alis si Pablo, lumpat dito sa rescue do airbag na siya.
0: Naglumpat yung pansagali sa airbag, ali ah?
1: Lumpat na siya.
0: Oo.
1: Kaya daw, video ba lang?
0: Oo. Why siya naglumpat sa medyo tiga-tiga dito gid siya sa inflatable?
1: Gabi, ching-ching, di man siya mo nga tikong matupang sa bigasakit eh.
0: Di mo lubal-dabal-dan, hindi tinima tamaan
1: siya. Ching-ching, di siya nga bro, pangalwin, kag makabatsak sa sang sakit. So, di ka palo siya magpili kung sabihin nga lugar sa malumpat, kagubok.
0: Wow. Oo.
1: Pero, so, di pa matingan, panibala, kay itayag sa ato ni Fire Superintendent Masip, hindi mo nila ma-confirm kung may diferensya in Spinsar. No? Kay... After to sang pag-rescue sa iya, dog in turnover ni sa Gilayang sa Performance sa Bacolod City Police Station 1. Pero before kita mag-proceed sa statement, dira sang hepe sa Police Station 1, pamatiyan tayo nanay si Fire Superintendent Jeneme Masip sa Angkar Marshal sa Bacolod City Fire Station.
2: Dili sa San Sebastian Cathedral, no, kagina around past 4 p.m., Mayara, kita na-receive niya information na may isa ka tao diri na laki sa salud sa simbahan na accordingly, Mayara, siya sang armas lutang ng kuchilyo. Eventually, napasipay siya sang PNP na kuwain niya yung agaw ni sa iya kaging patawayan siya, nay. But then, sang nakakita sa siyang tiyansa, nagsaka niya siya dira sa likod sang santo ni San Sebastian na ano pa ang mga tao nagka may commotion man ino. And accordingly, ang isa ko nakapana nga sa lawas ni San Sebastian, ginkuha niya. And may isa siya ka metal paring, pagid niya nakuha. No? Ang isa, supposed to be a scheduled at 5:15 p.m. Dito na lang giniwat sa sagwa na tungod niya ari niya. Sa ulili, nakakita pagid sa sansyansa, nagsaka pagid siya dito sa pinakababaw na gitsang altar, no? Kung makita ko sa likod. And dito na nga pag-abot ng sangaton niya mga BFP personnel together with Chamber Volunteer Fire Brigade noon sa Amity, nag-set up kita sang jump portion na iyan ni Chamber, no? Kay Amoto, and initially, nag-negotiate man sa iya ang ato ng mga personnel, no? Ginapamangkot siya, gini-studio siya, but then wala sang response nung sa iya, no? Gatulot lang siya, wala siya nagasabat, pihitbos lang siya. So, hasta sang ulihi, ang isa bigakabudlayan na encounter ni BFP na nadubayan kita tungod na wala kita sang anchor point, no? Wala kami sang mabutangan sang amon ng mga kalat, no? Para sa safety na sang aton ng mga personnel. So that is why naka-standby lang ang aton na jump bag. Kag eventually, nag-abot ng galing aton na regional director din, no? Of the BFP na Negros Island Region, Fire Senior Superintendent Jerry Dete. And si RD mismo ang nag-atag na sang command, no? Sa aton ng mga BFP personnel. And we have also SRF man from BFP NIR Regional Office. No, so nag-set up kita sang buha ka hagdanan na lang gid sa kilid kun ang kwarto ni siya sang maayo. Dito nakasaka ang aton nga mga SRF personnel. Nagsaka and gina-try ta ni siya pag negotiate. So siya naman may ginakaptal siya nga duha ka motong metal pa rin abi nga hindi siya gusto magpalapit sa iya. No, pero samtang gasaka ang mga SRF personnel na ton, naka-standby ang aton nga jump bag. Medyo malawid-lawid lang gid nga nakuha ta siya. But eventually, naglumpat man siya, no, kay nakulbaan man siya ang kapalapitan siya. Isa na sa kabudlayan, hindi ta siya insilida makuha tungkol na mayara siya sa katalon ng metal pa rin na pwede niya ihalit ng sa aton ng mga respondents. Accordingly, sa pagkakilala sa iya sa mga tao dili sa plaza, no, gatambay lamang sa galibot-ibot, he's from barangay, and that is why si Melvin Bravo nagkatuman dito ina, ginpa-identify naman sa iya, and hindi man kumagani taga-barangay din. So, wala kita sang iban ng mga tao nga makabulig hatag information as to his identity. Hindi tamambal sa subong, pero ang aton assessment sa iya, wala siya sa iya husto nga paminsaron. As to specific details, as to mental health niya, hindi natin ma-determine. Una, before na gani, nagpakamuli pa siya kami, nagluhod-luhod siya. So, nakulbaan siya siguro. Kaya ang mga tao, balag yung naglubog, yes, meron siya bayo. So, inuba niya na lang. Inuba niya, pero kahit tigingkot na mo, pag lawig naman to siya sa babaw, wala din siya sa may ginahambal. Sir, kaya even ako, nag-try mo ako mag-negotiate sa iya, mga nakon siya abi, kung anong mga tag na mo, pagkaon, tumagutong siya. Kasi niyas lang siya sa kamot niya na.
0: Oh, katapang friends? Dog, grabe. Pinakat oras ni negosasyon siya?
1: Malapit ko noong 5 oras, man.
0: Bow. Lawig-lawig man ba? Pagpa-inflect mo na.
1: Ang nisa, tagalik agapon, na dayon, bisan, ano mo ito natapos, sagwa lang.
0: Sagwa lang.
1: Sagwa na lang.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. magpa-inflate kay palang daan sa inflatable ning noho, madugay-dugay man mo.
1: Dawag ka dako daan sina.
0: Oo. So wala sa eksakto nga estado nga sa paminsaron niya. Eksakto nga
1: paminsaron. Ang hindi man ma-disclose pa ka tropa Erwin kay kay hindi man mismo makambal ang DFP backload regarding sa ano mo mental state bala sang siling lalaki. Kay ti why man sila kano why man sila sa poder nga magkambal sina. So tika tropa Erwin after to sang pag-rescue sa iya.
0: Oo.
1: Din-turnover ni Gilayan sa Bacolod City Police Station 1.
0: Oho.
1: So, sang pag turnover sa Bacolod City Police Station 1 sa kay Alvin.
0: Oho.
1: Arin payag ni Police Major Eugene Tolentino, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 1.
0: Oho.
1: Sa Tropang Erwin, dalon ini sa hospital.
0: Oho.
1: Para matagan sa nagkakaigo ng medical examination.
0: Mm-hmm.
1: At ibantagan nila hulaton.
0: Mm-hmm.
1: Agod matumod. Kung ang nasambitin ng persona, may hindi gin man istable ang pinsar sini.
0: Uh-huh.
1: So, yung confirmance ako ni Police Major Tolentino na ang ini nga persona antes ini matabo at Tropa Erwin na itong pagsaka ya sa retablo.
0: Mm-hmm.
1: Eh, so, nung isubuto sa una na ito nga na istorya sa pahayag ni na ito nagapangamuyo lang.
0: Uh-huh.
1: Pero may nakikita pagigali at Tropa Erwin sa sini nga persona.
0: Oo. Uh-huh.
1: Nga doon ba'y ginabasol sa gali ko, no?
0: Ay? Okay. Oho. Mm-hmm. Sa din to?
1: Eh, abis ang iba, nagapangamuyo lang mo.
0: Oho.
1: May ara iba niya, nga another ang goal sang, ano nila, sang nakita nila sa sitwasyon ng sininga lalaki.